Basa, bua, omo gusi no monto mongai nege tingi nyeke ngai nina kitoko na kobora neliga nga omo gusi Obo ngai ni waito ngai wato ikire asense moya avana, asense moyo voleri, asense moyo volendi Napago asense moyo kuirwane riranga nchira kitoko kuirwane riranga kyo Koru koro ketuwa riku kwa na mangana igano nina yechi sukuru Ilinde togo tebaiga iyavana bonsi babe kiirwa ma chivese chivaka ni Bono kwa makonyo nga numuiboli nora na yogo kobo mwana uchi sukuru. Na inde na yogo comment. Iguru ya balimu nechi bese. Eli inde bono mwana bongobu wa yebu wanako. Wotele kia noena inu nyote nga kero tulimoto kasali kukuru sukuru e. Tukagendanka e. Umuiboli onaga teba ikanega. No mwana mbali na yomote kendo tulitoke mate gari wendo ni. Kwa simo kibi tumebi kendo ni. Chide inde tonyole chiri buwechinye. Tuire sukuru. Iko nga naboba roti, naboba manyete, nabotoko na kubigiri. Aso kukwa na nugu utakwana. Chide kekumineza tochinsa nisano na kikuruwa se ensemu yao ni inta kitoko nyore kirengiri kiao. Iga kazi ni ninkuroche ogoteba. Good morning. Kazi ni gagina bubwa njete tengo. Good morning. Rispa waro ama iga mangeje kibago. Ogotebe nchira togo kani. Togo nchira togo kini abana lero. Nero bago kina nero. Abana na baba kwegi timbwa tia vaiboli babo. Na inde gento kende. Oboene tuatigire kubeke virengere ya se okulinda abana. Na ukoba, ya koba monitor. Bono ekibago kora. Nigo tole busy. Ko oba aligeri ekibakulia. Rispago tebaiga. Abaiboli nigo tole busy. Kuligeri abana chindagira. Lakini bintu bago kora. Nto manyeti. Obo gimabua ankyo bono abana ekero ba akwere raboka. Abande nabua batoko bekati boarding. Nande tuwa nyoranga chinga kichio ogo kore gasi. Ntobuate. Rakini baidete mumana kubunge sukuru. Toma nyetichi tabi avere kago soma. Kuruwa sabana bande. Elinde bago ikanyomba chitivi chisimi na chichikore rabana. Bono. Our kids are really lacking guidance and care of their parents. Na hindi talio wancha kumuiboli. Mono vunabono intuwa bakungu. Abatu atigiru ama jukumu. Mokonyo nde atayo. Vono liende.

0: FM.
1: Alright, amewatili chara gile chinsa isano na isatu roundi itu ya kato yomuro bulio gesa negesa Professor Edward Sabasi retrena very good morning and on siya sober taso ntuko gesa singa kimine chiga namba yana studio gero 07-24-25-6504 na 07-33-33-22-36 kuma nyinga kayo gendret kubwa timuro bulio si mambia bonan. By the way, nerundi etu kunyara kubato kore mani chia mati jiri chia chisire tia abamu abo kero tu nyara kubato kubaga nilia ama yana wego nisangira kubaga kubali mea na kutuma chingwara chetu ni maeta abange kweni bara abamu abo litu lia lero ikaba na boku ndikira ujumbe na boku kwa namna chukitara soku matresi mega se studio yose mwanchi mwatikirili nigo ere ebu ya kabisa utara soku mutandao Facebook, mutandao TikTok, mutandao Instagram kira soku mwanchi mwatikirili kendra kusangamo na njase emambiga ya bono teko buwa tukengero ikuru kwa nga nero yomu nkwa na kuru kwa nga nere ngra C46 na MC Timba yote banga ama kweli mwanya bantu andonsi ya sole winyole nga nae na marabu inkuru nimbwa chisimichia nirike lichiu jumba chiao ekero tunginye nakoba anto kore mania na kore mia abami nto abale basiretie abamu wani maichia matene chinyenge chikuwa alika negosia alika nite singi nchoko ene bancho babo litukoli yale ron wanya mabute tama tanga chinga kibine chiga ndikira ujombe esha utatigabu esha utautigabu ndebi nga imu buti tukurwa ndia mojigabuwa matango kare linda mangana abe fine higo nwatuche tuwa kore yukera lituko ya Friday.